0: awuyazi sebathethisa bo asuka wena manje angizisizana nayo kanje
1: mani mani
0: waza wena waza wena ngena ngena ngena ngena ngena ngena ngena mani ngena ngena ngena belunge ngena wena mani belunge enye mani belunge ngena mani belunge.